0: Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rakatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilok ng pilyama ang urkuman siya. Ang urkuman niya ng pilyama ako ang anyang naningal ka Erngeri Uramara. He's from Pigeton Island. Anyang naningal ka. And ang
1: Hey guys, it's Alain Pitt and you're listening to AAA Murray Country.